0: Allah bare mu tayi tsaye za mu ce ga Allah cikin addu'a bare mu ke tsaye za mu yi addu'a duk inda muke mu kasance a tsaye za mu yi addu'a lokacin za mu bi fuskar Ubangiji Al-Bishara hannun Luka sura 14 aya 16 da 17 kace masa kuma wani yayi babban biki ya kuma gaici masu yawa ya aiki bayinsa kuma domin su ce ma wadanda aka bi su ku zo kama dukkan abu yanzu a shirye yake kana nan wannan kurseta yau a inda muke duk inda kake kana sauraro ta yanar gizo bangiji yana cewa ka zo kama dukkan abu a shirye suke amma zan nuna mana wani abin da ya faru a farawa sura 37 farawa 37 wani mutum kwa ya same su sai gashi kwa yana ta yawo a cikin gona sai mutumin ya tambaye shi yace me kake bida ina son tambaye ka ka zo wannan taro ka zo wannan crusade kana al dandalin taro kana sauraro ta yanar gizo kuma dukkan komai yanzu a shirye yake amma tambayar me kake nema idan baka san me yasa kake nan ba idan baka san me kake nema ba idan baka san abin da yasa kake hade a wannan jinsi ke na wannan wata ba za ka sa mafi kyau din ba shi yasa ya kamata mu zama kai tsaye akan abin da muke so Allah ya mana na sake tambayar ka me kake ni bala bare mu rufe da nu mu je ga Allah cikin addu'a na tambaye ka me kake bida me yasa kake a nan kana dandalin taro kuma wannan yana ce ka zo na hanya ka bi wacce hanya kuma kana nan dai kamar Yusuf kana kai da kawa babu wani takamaimai abu idan kana zuwa crusade ko ka shirya wato wani bukata musamman da kake so Allah ya yi maka ka zo kai tsaye ka ce ina je wannan crusade bayan wannan crusade ga abin da nake so Ubangiji ya yi mini kuma ka zo da yardan rai ka zo da niyya kana roƙon Allah me yasa ba za ka ga Allah ba ba zan kai da kawa ba na san abin da yasa nake a wannan wuri Ubangiji ka ziyarce ni a daidai bukata na bude baki ka yi addu'a ina son ji mutane suna addu'a ya addu'a kana sauraro ta yanar gizo ka sai ya addu'a na san za ya zama da jarabtuwa idan kana sauraro ta yanar gizo wato waya zai kara ka ka sa wani abu wuta kana so ka je ka bincika a ko wani wanda yana kada kararwa yana so ya shigo gida ka daure ka aje komai a gefe me kake bida me kake so idan ka bida ne za ka samu idan ka konkusa ne kofa zai bude idan ka roka ne za ka karba me kake bida ya addu'a yanzu ka yi magana da Allah ka fada masa abin da yasa kake a nan ka fada masa abin da yasa kake wannan wuri ka fada masa abin da kake so ya maka ka zama kai tsaye har za ka yi fadi sa'an da muka zo wannan kursai da lokaci kaza a yau ranar farko na wannan kursai ranar 29 ga wata wannan wata ne na kamalta Ubangiji na zo gabanka na zo dandalin taron nan kuma wannan shi ne cikakken abin da na tambaya gare ka Ubangiji kuma ya amsa mini kuma zai amsa maka Ubangiji zai amsa maka idan kana takaikaice Ubangiji zai amsa maka idan ka zo ba wai kana kai da kawa ba kana juya nan da can ba ba tare da ka san da kake tafiya ba kai magana da Allah me yasa kake a nan kana so ka sami ceto lokacin za ka yi addu'a kana so Ubangiji cece ka daga zulubi wannan lokacin za ka yi addu'a kana da dadadin damuwa a rayuwarka zai zama cuta zai zama wani damuwa lokacin za ka yi addu'a ka ce Allah ina nan kuma zan karba da dare nan ya addu'a kai magana da Allah me kake nema me yasa kake a nan ya addu'a ka ga Ubangiji abin da yasa kake a nan me kake bida me kake nema ba mamaki kai aure shekaru da dama sun wuce babu aure babu da ka karanta babu mutum nawa ne a babu suka yi bakar suka zama bakarru ba samu wani ba ko ka karanta saboda abin da ta fada abin da ta yi mai kyau ya addu'a ka ga Ubangiji dukkan saura ka dube su kome mene ne bai damu ba dan wana wana ya ya za su zo idan kai dai za ka yi addu'a mai kake bida kana aure kana addu'a ka sami aure ko namiji wato wanda yake kafa wannan nufin Allah kenan ka tsaya kana tambaya wannan abuwa zai juya yar waye addu'a dan waye addu'a matasa mu muna addu'a kwa ya addu'a ka ta cire duk abin dauka hankali ko ma menene da yake kiran jan hankalinka ka je sa gefe wannan abin da ya zama yana jinkiri a yau yau yau
1: Ganga jumo ganiro oboga eno grepe pe nka ga fewo wo nwa yoku na ebere wo nwa nka bikom acho nke o ki gbajo yo coach biko kana bani ya bebere bebere bebere obo obo ndi nwere obere so wa e na che kwonya ega kponya ozo atoro anya nga hu GS nga hu pastor nga hu yube GCK eka na gbago gbo a nka bo oge gi nko bo oge pepere ige pepere azita se ne ko we bia pepere bo yonwa ya no me pa ni no ina ayo na irota bo yonwa yo ku na pepere anya pe na ha Jesus chine ko prima anya kenegi ai no nero gi ai makwa ne gaza inta ai makwa na arere obuna ge nweto ozuzo se na gi obejine kirihi na imane zawa anyi anya ekpe na ahu ku Jesus de ebube ka mnu emem gi emem di ka egbe ni gwe anyi ga no ri ka ile guzoto abo hanzu ko ike di no bara ike nwere onwe pụọ na agbụ nke mmehie ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara ị ga-emeri ihe ọjọọ ikuku ike ikuku dị n'ọbara ị ga-enwere onwe pụọ na mpako na nganga ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara bịa maka nsacha magnisi nke dị n'isi nke ọbara dị ikuku dị n'ọbara ịga dị ọcha karịa snow ikuku dị n'ọbara ike dị n'ọbara mmehie ka na-ehichepụ si n'ike nke dị n'ọbara ya nke dị n'ọbara ike ejere Jizọs eze go ozi ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara ị ga-eje ozi nye Jizọs eze gị ike dị ebube dị n'ọbara ike dị ike dị ike dị ebube n'ọbara ike dị n'ọbara Jesus, ike dị n'ọbara nwa atụrụ.

kpọlá mi gbọ́ ní àwọn ayé náà mi tán. Jésù mi dọ̀ndún mi pa ó ná òjúrọ̀ jẹ́ èmi náà mi ìnàró yíró mi. Adọ̀ mi ní wá mi ní tán jẹ gbóru wá. Mi ní tán jẹ gbóru sán zimru mẹ́. Mi ní jẹ gbóru wá sán yìnàdún mẹ́. Mo lẹ́kọ̀ọ́ wá mi wúlẹ̀ dè kílẹ̀ dè wọlé gátọ́. Òkú ní èdè mi tó sí sí ọ̀. Clary o pa gbe to e. Na ye gbo je jijo wane ga o fili go. Juna yinado ye ton la ekpo. Na gbeto to la ekpo gbe mado kudu. Awa no okuru na Ademi na wa e akoso wa e Bona ojo mi ojigo eton ni wa gbesan yi ton leji Mo besan gbero jo mi temi pon uran to dale Bona yi ni pe gogbo che gbe san yo yo san di. Lezon wene gato yo me do polo pota. Awa no okro na. Awa no wene gato yi. Mi yon da ko wa e. To Jesus sin yin kome mi ko dati. Juwe li donawe. Ben nan te apoto jima. Honji nan ta mi tan le kotin do fe nan to dewe. Ana won la to we ma medin vero nungo gbe to le pe mi mimo mi pon mi ra onko jode bo jode clearly clearly onko jode bo kale jesus clearly won ga to chi endo mi phone kan do we ma me ni lo lo na le ko wa bo na ko de na we na zon to le po Anawa dinvi bona sowa na azan gbo te gbe pe ton pata O gala ko homo Ni anto o kanji ba ko se gbe santo na Jesu To ya ro san me ton me ara mo ni kinde to o ye to ji fine Endo radio mira to tu ese gbonjawe bodo yin ko tu alokan tu ese do mi to number eji eke mira plus 234 915 444 9263 radio podogo
234 915 444 226 3. The crime need to move out in view to feel like both feel like people there to hold you at on city. Minimbo sota ulemu ena okolewa me juwe tantoma. Oya endo kanji ene television jiwe ye to pinpon gonjawe bo ajeje jo dewe na jesu zin likin lobo kavi anando sedo alokan ene please 234 915 444 9263 tinto awole memo na do mo isan jiwe se soso gege. Okuna ogan to ko na sanja o ti mo fun Jesu kodo mi wa ewa wa san epo tolo epe go na do ga zan la epo gbo ya enu kun tono to sai me era hunu kun tin ton to mo ayin o de kuno to sai me era he we do ho. I do the kawi, and I have walked between stab by my so kudaba. And I have not to afford to you by us since I'm about for to let go. I think the vivere to finna vivere home at Basaton, and I'm de set to Simon. What to do? Wana ganga nino hereje ganga kbete da ho. Ni atindo azonde atindo vivele to fine. Zia lotu edo fi atindo azonote. Bana zia lotu awe gola do aga. Bo mina ode do upo. Jesu, ena nga azon tu gbomo, tu fine, tu di alonu. Zia lo tu da gabo, na azon gboto we. Minto da odi. Ena nga azon tu gbomo, tu di. Ota jiwe ya we to nomen. Milewe nunda ton lepo ton milewe aso hengba ton. Jesu, yewe me fli gota, me tunu de ton, me da reme jeme de kano aso hengba ton. Mi yen do ati to fi ayi me na me do popo e ju aso en po le po akodo na ye do ye ni wadi akodo pa gbe na do ye ni wa na o ganga jije ye ton pata ene o ti un ku de
Yan zan bona a zan tole po to de to Jesu yin kome. Mune pepe de to kla ye to fine. To tangro kame to akpon kon lome fine. Yan zan bona e tu ye de te to de. To kla no konto. Ope bojo okure dalo e gobo re aso gbona nu kunti ta so e tole po din to Jesu come You may on bopeno, ye maganda o ye magasele, o kule tru de kaeto, mwote eto, bo ye li pogo bodo o, bo sasa gase no, to Jesus si ye kome. Ahan. O no jiji de kpekpe to fine la agbasa, agbasa ye ton go fine. O sasu e ton agbasa go kok go ni la po o kore da la mu jinje la po bo hea san bora me to la to Jesu in kame aso to hugo la me o hupe tele Agbasa humyo o azo avivo no chemedi azo do kume agbasa me kule po okule dale gobo he azo me tule po ton bato dendende to Jesu kome afo dedi te ugande okule amafone de wetolo dale gobo enin di gabo sob ze Put down with that on Bogato, Jesus, see him coming. I won't catch it to kind of like Bokuli, Dala Hotel, won't get it to let go. You don't want to say, boy. I don't want to go, Dale gobo ha so bona me to la pata to Jesus si he come apato hume un de gbe da apato hume ni lo ya so he gbo to Jesus si he come to kra gbigbo meto Mezi, no chemeji, a big bunny to clare lepo, besegbe, un dua lotena popo lepo to finish sok basan toji, to Jesu si yin kome. To fide kpikpe, o file po, to gon lame, to bata lepo me kule, da la me lepo go to jen. Bo he, azon he gbo, de le suna monu kuna nuku, bo gunle na de kuna kigo chiyo kune, na ya azon he gbo lopa yejiro le kbo to Jesu kame. Awa noto, zan me koyiwa. Jesu senye kame mi wudate. Eko wa emo, Jesu azan yon bwa tolo we. Ana ble dewe yon ponti lo. Bo, diya wa mwada mo, yeko azan yon tonk bo. Ana zia lo tu daga. Bo, na ton jek bo nou. Bo, minana we, o jroje, ani me tendo de konu. Do yelo unko je ganga legba nto lawe jiwa do nawe
okuruna. Ouro la koini de ton jack bonumo. Etel to maso gamble de wekpon di vegonu. Bled de wekpon bo. Fide kwekwe de ate fine. Bled de wekpon, bled de wekpon, bled de wekpon. Ouwa nwe a maso gamwa da ilekpo. Azen bo koyi teme ma. Bled de wekpon bo, bled de wekpon. Ahen, fombo zinzani, fombo zinzani, fombo zinzani. Kedembo da ho. Enda ko ma zen bo te bo. Enda kanji we ate. Ana wa dagbe mo na do ma okunun tu po do mi po ana zin o kan to ya lo to do o aso en po lo to fine bele de pon bele de pon bele de pon bo aso en po lo ko tin do fine ma ana mo eto zaime na kiko juwe benantan. Na jiwe ko wa jawe tan. To kanji. Ma ekpo mekpo bo. Ni kilo ko tindo fene to. O kanto eji. Asa gamba e video e o. Video tu ma. Ba anama okunu tu epo do mepo. Azan, azan lok ba de kpe de yin. O ya sa yemen de kpe. Ten so, na we ko tin do finin so. Amo, funi mo ekbe we po do ko wane. Mi to wo do do kwa zan bo. Azan bo kpe, azan bo da o. Nwe jwe ko wato, besan tu mentan. Bele do ekpon bo. De a to de ble kpon mina kondo kpo kpo do. O kanji le kpo mina do se. O konu kpon kanji we. Iya na we yin komi ton yin. Edo yin ko chwe yada. Yada. Itewe jwe kawana we to zaime gangangan yada. Ero juwe ya asongbona foche mo. Masa gansi zenda e din so gansi zoni. Ah, konu telebo hokpa, wo hokpa, hokpa, asong yaga tongbo. Okwe de mouni ekbo, akotino tokla eme yaga. On tekpon, nado sinzen chekba, mwono kwe go na, mado wulon de kwe. Okwe nemu de bon. Okwe nemu de bon akobia to climb. Edo. Oko hukan okwe do po din. Jale eko sepa okwe do po. Edo zamen so gansin zoni. Oya po do ya mi mo do ki ame zizoni zizoni mi nekpo. Ahan bi amo amo amo edo zonzi. Amo eto zone zin ya pa okuru na. Gonu pa okuru na. Medene da wada Jesu. Elo da imanon zi a fodo li.
mo za fojiro de tari awon fun ton soja le amon tin so gan wa momo na ki go juwe we dai mo za fo amon de da folo zero lo pin mo no zero de mo dai asen gbo to e pe mo Nesho Kono de to devo Mede den da wada, aleluya Nesho Na we yen kome to yin Edo, pen pen, eh Etewe Jesu kawa na we to ekbe yin ko eton le ma fi iro wa mo ero a forty we jesu ni a forty si asun gbo Ero yeba e wa zona mi yen o ki si azon do godo bo we na gbo ma so gan na sin so ni ganji di gbeto amo to sai me n so gan sin so ni ero n so ko me hun mo do me jo etan do ko le to yen jesu to me bi aso gan sin so ni point edo zonesin opo eno yen dai e kojo opo lodo ame opo lo ni mo ene opo eno yen bo lo to di de to opo lo ji din biro e jiro bo to zonesin opo edo afo o afo ene bi amo opo lo opo lodo afo jale afo aton e rododo bo eno han go amo din eze opo lo jodo mo ero ma sojo asan opo lo ba Ero opo ero legba unawe bi unawe opo lo pata legba yi Ba kulo na Iya Donatu eyin do ma vo Mede to gun chile me pa o kulo na Kono ne to devo Ba o klona Na wa yin ko eton yin Chieng Etewa wa etewa jorego Ero ovie Masinson ni gbere ma so gando o na ko gba tonu kundopo Transisa ko gba tonu kundopo de gbon e masinson bi amode e masinson gbere on gbopon gbopon wa yin dai zambe season ni bi amon sanja oya e ko pilibo me ko pilibo de mo e masinson ni gbere Edo azon we dodo mo azon we ko plibo ni do mo me aso gan do place alo edo ni do o edo mo edo haleluya Edo o bi amọ pon me gba ta o pulibo ni mo mo edo so nisin eto so nisin eto so nisin eto so nisin o pada jesu ziala to daga e ziala eto daga mo gegora jesu pa o kruna
pa yin o kuro gbe ran ton wo nise me de vori mo wo ko se en to se kuno lesin azinpo eye na sise e do ne eh na yin ko to yin yin ko jo sao etere juwe wa na we gan elo eh nwe ma jogbele le un je gaga ti mo sao etere to iwa we dai bo etere juwe wa na we din elo ma so gan na ta 40 July do mo ma no ta 40 jido mo gbere pe amo e na ti ba kulo na zala to da garan ji we o o ta wa no na uran to da gba sai tongo ana han do uran do ido jesu sin ko me mere in pa o kulo na pa o kulo na bo iya mi ton de wo dioju ade kunun na wa yin ko mi ton yin ero sa o ba muta e ta wa jesu wa wa na we to zan melo ero mo gan sin sin dai tin so gan sin so ni eto kuro na pa e don ma so gan season ni da e din mi so gan season ni bo season na mi ni pon bo season mi ni pon pe a mama a mama to zon nisin e do zon nisin e do zon nisin e do zon nisin e do zon nisin gono pon e bo bi ada son ja omo e to so ni sin yesu a ko mo to yi mo ba o kuro na mi do pon na jo na da gbe tan kunun de to de vo ji ku e to nu ja o gigun le wa to zan me wo le na me jo e tan ho de na mi godo so gbo ni mo gbo enu eko le ya do na we do nu eko gan ku ya o mo ku ya o ku ya o aforo to vive ma so gan season ni to san me vive lo e wa yi afokulu afokulu en to kula to mo afokulu lenu lo ndo ku to ku to ba gan season ni san me so gan season ni be aso gan do ya mele po to san me la so gan season ni ya pon e mo amo lo so nisin le tre yin do aha bi amo lo so nisin jesu do polo e ha se ton gbo e na ha azan yesun ton gbo ga azan gbo susu do zan me to jesu sin yin ko me kono le to devo kono le to devo
nawe yin ko tun elo dia etere jesu anawe tebe

0: oh China, China, Guemo, China, Chantun, to where Minos is. Hello, Afosu, Emitonlo, Egba, Egba, be better Minos and see. Vivelo, no finica, be your tame. A motto, Samuel, the Majuet, and go to Vivelo, Juai. To Jesus in common. Bi asanga asanga do sun TV mo do sun po ah po po po we are mo do sun do pa ogro na asan po ti aim do ma vo juwe do na we awanu papa na wa yen ko mi don son pom. Et là, il y a son pomme. Et là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, toi mi ton lo e mon tenu se nu pali pali adusi te lo gbona se pele pele amo to zame o to mi ton hun gbelele we tene ga jore zame zame e ma to tin tin e la to chejo a ogodo wa iwe jode mo chejo a ogodo mere to fine ze o pe to ebo kora jesu. Il se si au de la cohen à son truc bon. Dans Jésus. Et c'est nous, moi. Dans Jésus, merci. Et c'est nous, moi. Dans Alléluia. Et dans moi. Et c'est nous. Et c'est nous. Bah, gloire. Je vais donner à vous, daddy. O to kiki di mo e se nu lo gunu o gunu bi atonu mo ya na we mi ton ayindo gunu na de kunu ba okuru na ma de bodi mo. Aha, point, point, et le sonnez. Mais c'est là, c'est coco, c'est pour dire, point, et le sonnez. Bien, moi, et le sonnez. Bah, gluna. Bah, gluna, moi. Nesha. Nawa, y'en comme, mettons, y'a. Rando, soara. Okwe awe di ekbon wè mko tindo tukla e mente bo sa indo. Azinkbo kekavi kekavi ji. Shikba to zamen so gansin zane nan di. Mwenye se to ime. Nenche to zamen. Zamen so gansin zane. Kakadi mwana solo zane zin. Eda kaka je podo gbesan je tornado sonisin kaka viene me yese do wa mo eni we so do sin san ku awe di egbon o pasito eton we ren wa bode o me jo eton khode to zame. Azon, se koko ton la e jete be se gan sin zani. Din mi la ten kwa mbe do zani zani zani zani zani zani. Bi a mo e da fode. E to a fode. E to zani zi mo. E to zani zi. E to zani zi mo. Ba okulu no. Ba okulu no. Ba okulu no wo. ba okuro na to jesu sin ko me eto zonizin mi amo eto zonizin mi amo eto zonizin egan eje ganga egan eje ganga to jesu sin ko me ba okuro na kono de ta devo papa na yin komi ton sa kon era yin komi ton sa kon era yin ko da gbede be e te wa jesu wa na we era nukun emi ton nukun emi ton mona mona gaji nukun ona to fle fle fle ba si mona mona gaji nukun awolepo abedopo era nukun awolepo e mo to same do me jo eto odegodo te wa jologo yi ele nu kunche humbo zaun e saun gbelegede pa okuru na sa gamonu e sa gamonu mo ye do alabai ne namoni e monu awe namoni atan pa okuru na pa okuru na nu kun awe le pe ma tonu mo me le ni pa okuru na pa okuru na ni aso gayi kono de to devo ba okulu na ya da na we hin komi ton na ta na bandra itawa jesu wawa na weto zaimelo edo bia mo imle yobo imi alezu me yu imi tindo akpa hometon to akba salo ble bugoto o agbasa na lo medon no kun chele sono do vle vle vle basiga agbasa chele po no wa bo soki amo zaimen jiwe ha san chele po gbo me asoga se na soga monu na agbasa lo de din ele soga se nu to ne mo e ma ko to nse dai pero to lo be to ka di ri e u ga o sun nuele ko jodo jire lo polo me be amode yo so e to higo bo to higo mo to le awu tu lo tu
1: omo saime jesu de jemere kanu iwa to dido ya eteni mele hin ara lo me fine e mo nuga ji e don lo mo pa okulo na ne se za ime oza azan gboton re mo oza azan ja o ton mama na wa yin ko mi ton yin someone jale cha one ere yin ko mi ton cha one e te jesu wa wa na we edo emi ko eno e ma season jijuro ani ro ko gban bo emi no ro emi gban we ma juro ko emi no ro do pon bo ko gban de emi no lo sonin sin amo jesu ha san gbo na mi to same bo njuro tadi e we tenu gbon we no iko wa we era nu le ko ga sumo bo de me jo ton ko de same ani wo lo ijro bo nu ma so na wa da ya je wa ji same abi be mo ti ye de na si lo da ni e do ti to cha ne amo ti mi ro mi je gaga era dane gbogbo mi to mera san gbe tan eyin du ma bo kaka jeno eya bo season mi gbo bo season na mi season ni pe amo iya mi ton do zanazi ne se